chingtenaute le champi polchu adung hnu chun an son dua dawi a keo tan pha vivo tok fangin lal rangin karwal tok ri selo ati i kechal chu abang lal rang chun a hun tho ve i anam sa win a hun vei thing le champi chu an thlu zut sau ve atlu mai sa sa in an rau thlu kechal chun karwal tok ri selo ati i lal rang chu a chol an thlung sau vivo i lal rang chun karwal kechal nang fe mai sa o ati kechal chu maya rak fe i lungpi phenin arak bo lal rang a hung sawi khi lungpi khi alai fangin phel kawin hun kap ning lo ati chutika kechal chun narwal kechal ka ati i akap sok lo chu si in maya rak fe la la i di hai phangkhat te phen te a arak ral la la asinan lal rang in athai tho tho i khi di phangte khi alai fangin hun kap tan ning lo ati chutika kechal chun kapola nirwal ka atilala kechal chun de tumin abo theunan lalruangin athei ade thailao asan chu lalruangi in a antlung lalruang chun arwal pa chu tha jatin azau i amikwal kechal chun lalruangin tha ten le du do ten azau ronga karwal kan khwa rung tlong hola ka thira tlak lo lo ding narung tlon asile kan kholu tlang na thlanin mo kechal narwal lalruang karung tlong e tin run awala tin achata chutin lung oi ten kechal chu athlung nikha chu lalruang chu arwal pa i hnena athlong ve kechal li thucha kha ati i an kholu tlang athlanin kuta lovin awung bi thu phai kechal li khopi pol chu in an raksaki an mai sau ngiaw ngiawin tiphun para an kai di an chi zok re ro kha awung mo chui sin an mu lovina kir sali nar kanin mo kechal narwal kul ruang karung tlonge ati i avung aw kechal chun an kho people chu karwal lal ruang arung tlong si nan mai thuk cha u lo ati i an za ten an mai chu an thupi milaya an chang thu lal ruang chu kechali in a thlen chun karwal nanu le na pa i mu o ati kechal chun kei nu le pa mu tak le zau tak an silau an se tok lo mam ati i a el asinan lal ruangin nu le pa mu tak lo ti a lo i mu o ati thau thau chuti ka kechal chun kanu dar kwang khu ka pa mai hum khu khi va ongo ati lal ruang chun vung zau na kho kechal nu le pa chu an hather fem fi ten mel sangai ngai in a mu asinan lal ruang chun karwal hi thuk nu le pa tha nei zo tlak lo na ti min hai ati i an hatar tla chu fai ten avung choi sak thu an nu pa chun avung lom zok re ro kechal nu le pa chu an lunga oi tu ki kechal narwal pa na thi tar asile nang ma in na tor ding tha ten kilo an ti zeng ati le an kho polin dam zina an de pang ding ti an phang karwal na thira chu zan na ma lota ola zinglam chu zin pita na thun atul ding ati i zan na ma alo ter lalrong khal chu phurna bom tumpi khala keng chuang lo ka kwak bom khat long in ka phur lo mending ati kechal khal chu thi phur ding in rung poki kwak bom long rung ken chu bom pi ken rung keng i tam pi i phur na du lo mo ati lalrong khal chun ka kwak bom khat ka phur chun atok mai ding ati san chira chu lalrong chun ama ten avung lawi asitung i atha tha le apor por akhya ki alau zok le ro kechal chun pam mai atina sa asinan mai rwali thil lo mi chu asom mi le asifon adon ngam lo akwak bom khale akhat lok thai phone lo an chira chu acham zik chu chaw abang asitung tha tha akhya zonga kechal chun a hawa hun soi nir a hun te theo asinan anu le pa in kechal umme no an ti an rak don theo chutin dal rong chun akwak bom khat alo chun asitung tha deu le ha hiao za deu po chu an chem deu tho thlang a thai zing chu wang ara khwanin ka rual thau thlang ola zing piten rak fe atul ding chule lam sina na ek na rak tho asi le thil nu hi phul vi vota o ati i ro la kho in zing pite a atlum ter khwa avan nga chun kechali kho pi po chun lal ruang de tumin an rak swak kechal na rual ra swak se atin an ko khenin an rung aw kechal chun ro la ilai ati san tok fanga chun narwal ra swak se antilala kechal chun ati matwa lai ati san khwa thai vi vo to phang chun kai chal na ra swak se an ti thau thau kai chal khal chun abum hai khalo ka ra la ra

0: Soke ati i an chom sia hi sep suak na kho an rak zoni an rak bot chet lo kho atlai chwa chau thangi nirwal ra suak se anti thau thau alupong apong lai ati thau thau ne ta bi ka chun kei chal khal chu aman ve thangi karwal ra soke ati i ama in mai shwai la rong chu an hei doi chem chau a ek an hi mu i arak thing thlu zau amor thlu thlanga bang ke chal chun chun pi atum hai nan an khopi po chu an lung akim thailawi an hi doi thau thau tok fangan doi hnuwa chun an hi man zuk thang churanga lal ruang chu saphu ko a arak lu asinan akizim te kha alang ke chal chun arwal pi polin an hupang ding ti a phan ruanga thingha so la la ki anen hnuwa ataw nen chui huna chun an chol kechal chun a ekle a thing thlu zo kan man non loading ati hai asnan an thlun hlana thu pakhat apoli tu fanga hin jiang han an ti bik ding tin asut an ti ding thil chu a phun phun an reli kechal chun ke chu tu fanga hin khwarung ridur dau sala tek la rung tla chup chawin rial ra bok bon ti a tia in rung sur cham chau sala lei hnoi lamin phite hung on ngau ngau sela ka thi bik ding ati arwal people khalchun kan ti wedding anti chu ve ten anti vek chun khwa ari nim kha kawi real ro thon asur cha mami lei hnoi lam chun phite a hung on chwa chaw ngai ngai kha an thai chu chun anti to ki an khazin zo in an thung thu asanan patar pate pakha chu a ek apal nga i a hlum thur thaw lal rong isa ka i lawa chun ka thung loading ati a thung du law midang an tun thu chun le rom chu a hung swaki mi kai patar pa chu a kyang rolin a thoi chema mi a ha hmu about thu chun mang ban ban sangin a thung kir salmen khwa avun than chun a royal people the na chun nan ni hmu nan thung thu mai ke hmu nan chun hua le rong sa karun ai chema am avati san asinan an khopi po chun an hi aswaki nanga son le lam na ha beu thu kawin alo to aslo mo an rakti san men lerong chu ina da theng athira phur mi chu khau shopi a asun sungi a khatlo an sungte pol le in hen proi pi tha an kau kho mi thi chu sun vu in an thur zok re ra man chok lo le or chok lo thiang in thi an nei ta lerong in thi tam pi phur ti a thai te ka anau pa khal ke khal ka rolin hen a thira ka phur ve ding a ti a pok lerong chun na thiring fe ola tin a don re ro nan adu lawi a pok thau thau an kholutlang avung thlenin ku kha kechal narwal karung tlonge tin avun ku asinan kechal chun chumi chu kai roal pai o asilo churanga nan mai thup du hlao ati i an umkelin an ummen le rongi naw pa chu avung thleng i anin saknak avung thleng chun an mai sau nya nya i an khayo kha avung mu i an mai sau nya nya lin ati i avok saki a separate ro azan chu kechal nu le pa kha mu adu ve karol kechal na nu le na pa i mu ati kechal khal chun ke nu le pa mu tlak le zau tlak an silau ati asinan nu le pa mu tlak lo le zau tlak lo ti um lo i mu ati thau thau kechal khal chun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu ati vung ongin zau na kho an mai bal thon an mel sia thon an ha therapy tho chun avung mu churang ala rong in naw pa chun chulo ma mi nu le pai sia chu e an mai bal le an mel se pi thon an ha ther fe fe pi thon ning zak za an si hi ati i an se na chu an aw tat zok re ro hai ke chal nu le pa chun ke chal na rual na rua tra chun nang ma in na twar ding an ti chutin thira chu ilau te ro tin adil hai kechal chun abom khatpin akang sia le achak sia pola lo sak athai jing chu war ang khwanin karwal thau thlango la tlung thlango lamzina na ek narak tho asile thilnu hi phul pha vi wawola ati i khwa awan ve te in athun ter khwa hung wan chun kechali khopi po chu anda swaki kechal narwal ra swak se antilala kechal chun thai tho ai lai arakti thok phanga narwal ra swak se anti thau thau atim ato lai ati san tok fanga rein kechal na chu na ral ra sok se an run tilala alu pawang a pawng lai ati phone ne ta bi chun ama aswaki lal rong na pa chu an hi doi cham chao lal rong na pa chun zing pi khwa avan de hlana an tlun ta ronga an khoswa nar lung do la thlenin hi tluk zan lai mi tlun tar hai ati khwa avan nga i fe tumin arak chol kechal le aral people an fa thlenin khoilami ui chaw rwal ha an si ati i akiang sholin arak thoi cha mami zau manin anzon in an ki ongam lok law kai chalin azoni azak sanin a piati ati an za tin asa chu an ai an thlung kir sal lal rong chun anaw patlun ti anai non law ronga an tha si ti kha azumi holding in a pok kai chalte khwa chu awung thleng sal lal rong chun karwal kanaw te tin afasut kai chalin ahung thun zau si ka thai lao arak ti asnan phe ok athala kana umnak isimo ati thau thau ke chal chun asim ngam lao arwal athina heng thang ti thai ronga phe ok thanon lovin asim le rong chun na kho pi pol kau kho mo la an ma an ai mi chiao luak sal hai se arwang kadin sal ding na ati e an kho se nin an swa khom an ai mi chiao chu an luak tar le rong chun a hun zau e azak vun na kim lao an hol re rona nan nga thai lo ke chali rak ai mi a si arwa ma ya len alok ngam non lo lal rong chun khrual wak mayo atre rona nan alok du chang lo lal rong khal chun amang bangin a um sun atak sadang kha acham achami minunga achan ter sali azak kwa akim lo na ka sinthir pho a ben sak anaw pa chu anung sal lal rong chun anaw pa chu kan thung thang ding tin a som anaw pa chun ma teng mi khwa tlong men ziang ha i rung ho la rak ti le rong chun nanin man zak lawin na zak kwa kha vun zak nik ati i vun zak na kho sinthir pho ben mi chu a mu hi lam lam sinthir pho na ben chu ati i a hlon a sinthir pho a lak ve te na thi sal a taksa kim lo ronga anung sok thei non lawi le rong chu amang abangi anaw pai hongin atani aphur arwal kai chalin hena karwal kanaw pa na tha rong a tu chun a tha to thai thai kan tha to thang ding kan ruak na shang sai pai se chang til phir kan ruak na o ding a ti le rong chu ning hang lung sia in na tlung khwa a thlanin anaw pa chu a phum a thlan ka a sen tlung mai pa minung bangin a to i a cham minung bangin pon lu a khu i a ta ter zok re ra a kyangin le rong chun abo thop kechal khal a rol pa kha di tingin a rahol thlang khan ka mi ta pre ro kha a thai tika karwal kha si mang pa ye ati e apelin apeli azon cham chau chuti chun azon zonga lal rong chun arak ka e arwal kai chal chu chui hna achita kai chali ro hna dinga an thu kam sia bangin shang sai pai se chang lai ding in apok shang sai pai in avung khan chun atap saka avung tau shang sai pa chu doi thiam rak si ve kho thumek mau tlang na hun shon na hun shong i katap saka na nung thumek mau mo arak ti lal rong khal chu doi thiam asi ve i fim riang mang tlang ka hun shong ka hun shong i na tap saka ka hung fim riang mang mo tin alet salve azan chu zan ria na yi shang sai pa chun bu hlang pakhat kha acham acham hnuwa lal rong i mai a chu na thuten ase asinan lal rong in athai yi ai du lao arab tluna chia thai pani phar ro mi kha acham achami anun ter hnuwa ale kok tari ato yok ter zok re ro shang sai pai fa le po chun chia thai nu pa te kha an zawi an rol ei man an hil thang an hi an khe an lung oi to ka an aw re rawi kapa zo ni ko lo an ti re ro kha apa khal chun chulo mam siang vek thil so nan lung oi chu tin a hun zau duak na kho a her sunga lal rong chun abu hlang kha shang sai pai ma ya chun a hi se kir sal shang sai pan a thei lawi a enga swal a thai zin khwa avanin shang sai pai se chang chu lal rong chun a khi ti a fe pi an hnal kan tiang a hi tha lal rong tlang aliam zonga shang sai pa chun nakut le sishi kha erota se lo a hi ti lal rong i kut le sishi chu a erota lal rong chun nang khal e na tau nak lung le na to erota se lo a ti ta shang sai pa chu a tau nak lunga a to a beti a ding thai non lao chutien a char chi ri ta da shang sai pa na ki athiam do rong a lal rong chu a lo ta ase chang chai mi chu athati arwal kai chal chu ruak ana nikha chu suzang kak nui hne na lal rong a leng a zan chu a iti suzang kak nui fanu hne na lal rong khal chu anai niam thlang a falan nu chu kanu o lal rong in kapote itham itham ati asnan anu in tham lawe akutin thungte atum ati san tok fangin kanu o lalruangin kasu itham itham ati sal asnan anu chun tham lawe akutin thungte atum atum ati sal lala chutin lalruang chun falanu chu apomi naw apai naw apai ronga vekhachu lalruang kha hungklong dingin ansa lalruang khalchu lung oi zatinga hungklong Asinan suzong kak muka pom atum salala. Afanu nao apay tarikluna. Amatiyang pom atum ronga. Suzong kak nuju at hinaheng. Anin lenga atan suaki. Inpi lungpi karkep zang ati i acham. Lalrong kalchun. Chuvek nunao chu e ati i. Lunglumin adien. Alunglum tlangin apop suaki. Inpi chu karkepa achangi. Minungi on thai lebao thai non lawin lungpia achang. Lalruang chu in pisunga chun an khumta. Lalruang chu in pisunga chun lalruang chua chawina umkau. Asinan an ralto na tiahlai perchar mi ka acham I anun ternhua lung tawin adien popna ongin tiahlai chu tlai rola lakter. Ni tinin chutin tiahlai in rol asan teo. Ni ka chu tiahlai ka a ini vung di ngayna tla. Kanina vung o la kadoi umte ka vung la o. Nafena ka ting lang shum shum zo o la din atiami a feter. Tia lai kalchu a taito kin a vung tlani lalruangi doi umte chu a vung la dingi na fe. A fe lama chun ting lang a zo ngam launan. Hung tlun sao lama a rai tuk lang I. Tlan zam rang ka a do ruang a anay deo ding din ting lang chu a hei zo. Chuti I ting lang a zo na ka jek fek tangin a rak o. Chuti I thangi ao chun doi tiar mi ka a ka isin at lai tivapi in a fen. Doi fen mi ka sur warpolin an raksari an vuak gek. Ati I a pe mi mua mo in doi an tiam klo. Chuti in tu tiang doi tiam na kal arung vi vawa si an ti. La rong chu a doi le a nien a kleng thay non lau. Ati a lai ro san tu treo le a ti zau rong a. Suzang kak nui in kar kep lung pisong a chun suak thay non lawin a ti da ta.
1: Kan thuan thu a chem tia rak ngai tu pol ngai nuam nan ti ding kan bay say tu chu kan chan ne talama sia van lal chuan rak phua mi fred lal tim puin moi ta ki a sak sa mi rakia salo ti mi hla ngai tlan na kan nei hai ding

Aluma bele sigi, elumana ngoma bele beri bisi, okoroville, makadema bisi metimani, ngabiso chimachuya, anyura meni kumbu.